0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
2: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
1: Ah, yun lang.

44 at patuloy na ng gugulo sa ere, DJ Max 4. Dito pa rin po sa 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Sa araw-araw na lang talaga, sabi dito ni Sheila. Shout out po sa general manager ng McDonald's dyan po sa may Bambang. Bambang, di ba? Sheila Marie S. Bernardino. Napakadigas nung R. Bernardino. Ang tinakwil kong kaibigan sapagkat hindi dumating ng birthday ng anak ko. Ang laas makapagplano-plano, di naman pala dumating. Yan, sabi ko sa'yo, magkaanak ka lang, mabitin sana. Ang ating text line ay bukas na po sa inyong mga paalaala para po sa inyong mga pahabol na mensahe, shoutouts, greetings. That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Do check me out as well on my official Facebook page para po sa mga nais magpahabol ng mensahe sa ating FB page. That's DJ Max, of course. At least na book ko, sabi dito ni Sheila. O diba, kumita ka. Next time talaga sa Jollibee ko na lang gaganap. The best talaga ang birthday pag Jollibee. Shout out kay Madam Clarita na sipot-sipot. Okay, ano to, chismosa. Parang maningurado tong chismosa ng ito. Ano? Taksil ka, sabi dito di Sheila. Ikaw nga itong taksil. Hi there, sa ating mga student broadcaster na walang ibang ginawa kundi kumaway na lang dito lagi sa board. Do you have any food? Do you have any food? Food. Pagkain. Yeah. Oh, okay, bibili lang sila. Ito ang gusto ko pagkain ito, broadcaster ko. Mukha akong ano dito, pulubi na nanlilimos lagi. Sa mga teacher, sa mga magulang, di ba? Hello po sa mga nakikinig po sa atin. Nandiyan po sa may Quezon, San Isidro, Isabela. Uy, ano ha? Best wishes. Tama ba? Best wishes ba ang tatawagin? Ano, kapag tapos yung kasal. Sa bagong kasal, Kuya Janelle Flores sa kanyang may bahay. Ba't yan may bahay ang tawag? At hindi ano, may flower, di ba? Again, describe your August, mga kapatid. Kamusta naging daloy ng Agosto ninyo, di ba? Kamusta naman kayo? Kamusta sila? Kamusta ang buhay pag-ibig? Kamusta ang buhay-buhay, di ba? Hi! Saan na ka? Nasa? Ha? I can't hear you. I've got headphones. Ayan, may...

Meron po tayong mga student broadcaster na napakatitigas ng accent sa English, hindi makapag-Tagalog. Hindi, English ako. Sabi dito ni Texter 0985, DJ shout out po sa chismosa ng dalawa kaya di manalo-nalo ng wedding. Sa wedding talaga didaan, ano yung kamalasan? Grabe naman yan. Di daw manalo-nalo sa wedding, machismosa kasi eh. No, yung mga nanghihila pa baba, yan yung mga hindi itinataas talaga, di ba? Amoy kulog na DJ, lahat ng damit namin, walang yang August yan, sabi dito ni Rosette Servan. Sinisi mo ba yung August? Wala ka kasing dryer.

0: o'clock in the morning until 11 o'clock. Right here on 107.1 Absa Radio, Real Radio. No, 6 in the morning. Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Sa mga sandaling ito, I guess, hagip na po tayo ngayon dyan sa may Taps Alicia. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga kakatutok pa lamang po sa ating programa, magandang umaga po sa inyong lahat, diba? Sa mga walang ibang ginagawa dyan kundi tumambay sa ating programa, good morning! At salamat sa iyo, wala kang sawa sa pagsuporta sa akin, diba? Hindi lang sa akin, dito sa buong Taps Radio, di ba?
1: Yahoo!
0: Bagay mo yun. Ang ating text line ay bukas na po para sa inyong mga mensahe, shoutouts, greetings, song requests, or kasagutan sa ating katanungan. Pwede nyo po ipadala yan sa mga numerong 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Do check me out as well on my official Facebook page. That is, of course, the... Yeah, that is of course DJ Max. And do like follow in our and follow our official Facebook pages. Marami-rami yan. Depende kung saan kayo affiliated mga kapatid, di ba? Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Tierling, Taps Ilagan, Taps Kawayan, Taps Rojas, and Taps Solano po mga kapatid. Para maging updated kayo sa mga happenings dito. Saka kung may mga query kayo na ayaw nyo yung pumunta in person sa mga campuses, pwede kayo mag-message doon, di ba? Para hassle-free, kumbaga. And our question of the day still goes this way. Para sa mga kakatutok lamang sa ating programa na hindi alam kung ano yung context ng pinag-uusapan natin kanina. Ang ating question of the day, describe your August or how's your August, mga kapatid? Kamusta ang buwan ng Agosto sa inyong mga buhay? Pwedeng sa negosyo, kalayaan, nandito na naman si General Luna. Sa inyong mga hanap buhay, sa mga personal na buhay, di ba? Kamusta ang August na to? Kasi di ba parang napakahaba ng buwang ira eh? Grabe! Parang hindi matatapos ang buwan na to sa sobrang haba. Kasi nga may 31, ladies and gents, di ba? Kaya feeling nyo yung August sobrang haba ng panahon, no? Anyway, at least nandito na tayo sa September. Eh, Burmans na naman nga po. Ibig sabihin, palapit na naman ang Pasko na itong mga araw na ito. Ilang tumbling nyo na lang yan, no? Pasko na. Na-defrost na si Jose Marichan at saka si Mariah Carey sa mga sandaling ito, di ba? Kaya sa mga ano dyan, medyo tinamaan na matindi ang buhay nila nitong August. Ibawi natin yan nitong September. Maging positive ka lang, tandaan mo yan. Augustus mo ngayong buwan, sabi dito ni Jennifer Hintalan. Naging magastos pala naman siya nitong October. Advance. Nitong August. Bakit kasi naman naging magastos? Di ba kahapon ng ating QOTD, mga tipid tips para makatawid sa petsa de peligro. Talaga meron pa rin magastos hanggang dulo eh. No? Ito naman si Weasley dito sa ating comment section sa ating live sa TikTok. Naging maganda ang pagtatapos ng kanyang August. Sabi niya may nagbalik daw sa buhay niya. Hindi yung nang iwan sa kanya ngayon, pero yung nauna bumalik daw sa buhay niya. Congratulations, kapatid. Ibig sabihin niya, dapat alagaan mo yung taong bumalik sa buhay mo. At the same time, sana alagaan ka niya rin, di ba? Huwag masyadong ibuhos ang sarili sa pagmamahal. Magtira ka rin para sa sarili, ano? Kasi kung masyado kang mabuhos or sobra-sobra ang binibigay mong pagmamahal sa isang tao, may mga iba dyan na nalulunod, kumbaga. Diba? Masama rin na sobra, masama din ng kulang. Dapat swak lang, diba? Sabi naman dito ni JR Corpus, nakasurvive pa rin kahit napakahirap. Totoo! Diba? Talagang ghost month ang August. Patay ang tawag dito, ang kita sa negosyo. Maraming nahirapan, di ba? Maraming naubusan ng pera. Ewan ko ba bakit? Nakalimutan ko na naman mag-search kasi may nagtatanong kung bakit daw tinawag na ghost month ang August. Ang alam ko, yung ghost month na yan, nasa paniniwalang Chinese, nasa paniniwalang Chino yan. No? Sabi naman dito ni... Ayun, nabasa natin to yung kay Daisy, yung pinagpupugrot, sabi. Pinaghihirap na ang buwan. Grabe! Sabi naman dito ni Jerome Tonog, may swimming pool sa daan. Oo nga naman. Diba? Hindi natin may sasantabi yung mga balibalita na ang daming mga kababayan natin bandang South Luzon, especially dyan sa mga parting ng Central Luzon na binaha, di ba? Sa Pampanga area. Ewan ko kung ano ng estado ngayon ng traffic dyan sa may North Luzon Expressway. Kung inyo nga pong nabalitaan kagabi, nabasa ko na nasa 7 kilometro yung haba ng traffic. To the point na yung iba, eh talagang ilang oras ng stranded sa daan, walang pagkain, walang tawag dito, walang maihian, walang palikuran, di ba? Ihi ka na, nasa gitna ka pa rin ng daan. Grabe yun eh, no? Talaga yung pagpasalamat natin yung tayong mga nandito sa probinsya na kahit papano hindi ganun kalala yung sinapit natin, ano? Ay, yung iba nga, nagsabi na dito natin makikita yung presence, di ba, nung gobyerno, kung gaano sila kalapit sa mga mamamayan nila, sa mga constituents nila. Sabi naman dito ni Sofia Ranolio, walang pasok. Bakit? Meron nga yung threat ni Bagyong Pilandok, pero lalabas na siya bukas. Naging maganda rin naman yung ano, yung salubong sa atin netong September, netong unang araw ng Setyembre, gawa na may malakihang rollback sa presyo ng petrolyo. Sa mga di nakakaalam dyan, merong nag-average na 3 pesos no, kada litro ang pagbaba ng presyo ng petrolyo sa gasolina at diesel po yan. What good news yan para sa mga katulad nating ano, mga may sasakyan, yung mga ang tawag dito, mga drivers, di ba, mga namamasada, malaking ano na rin yan, malaking tulong kumbaga. Although ano, we deserve more. Mahirap pero masaya, at least kahit papaano nakakain ng 3 times a day. From Yusef Alfonso, di ba, pagpasalamat pa rin natin, look at the brighter side. Buhay ka, healthy ka, wala may sakit sa pamilya mo, nakakain ka 3 times a day, stable yung source of income mo, di ba? Pero let's not settle for that, let's settle for more, di ba? Hindi tumama sa wedding, sabi naman dito ni Mads Galvan. Ano ba naman yan, wedding pa rin? Nasa wedding pa rin ang iyong ano, isip? Grabe naman ata yan, kapatid, di ba? Good morning, DJ! Good morning, Kuya Burr. Ay, DJ Q-Burr. Bakit kasi ano? Bakit kasi from Kuya Burr to Q-Burr? Parang layo. Cuban cigar. At syempre may pagbati na naman to si DJ Cuber. Bati na natin, unahan na natin siya. Shout out kila Ma'am Maan, Ma'am Fredeline, Ma'am Janet, and Ma'am Kiam na nakikinig sa atin ngayon dyan sa may kantin ng Rizal National High School. Oh, di ba naunahan kita? Ayan, shoutout Ma'am Maan, Ma'am Fredeline, Ma'am Janet, and Ma'am Kim. Pati na rin daw si Ma'am Mayflower. Ayan yung nawala sa listahan. Parang ito yung listahan ng mga pautang ni DJ Cuber. Ito si Ma'am Mayflower. Ito yung may utang sa akin. Good morning, DJ from Baluarte, Santiago City. Good morning, Kabatak Vlog 4.6. Shoutout rin to Ma'am Hannah. May magpa-add ng name, ayan. Ayan, Ma'am Maan, Ma'am Fredeline, Ma'am Janet, and Ma'am Kim. Shoutout as well to Ma'am Mayflower and Ma'am Hannah. At sa lahat po naman nakikinig ngayon dyan sa may Rizal National High School. Mga hindi natin na-mention, di ba? Hello po sa inyo lahat! Nasaan na po yung ano, yung pagkain, di ba? Parang wala na. Ma'am Hannah na din. Andyan na nga na-mention na natin si Ma'am Hannah, DJ Cuber. Kamusta po kayo dyan? Kamusta ang preparasyon ninyo? Oh, share nyo naman. Hoy! Ikaw talaga, Kuya Bert. DJ Cuber, ang kuya mo sa radyo na ang tawag dito, natanggap mo na ba yung pa-burger mo? Hindi pa. talaga tong mga teacher na to nandito sa may ano, yung mga scammer. Si DJ Cuber na it takes 5 minutes or more bago makakyat ng third floor. Wala kang magagawa kasi program ko ito. Galing daw kay Ma'am Janet ang burger mo. Ma'am Janet? Ikaw, pag yan wala Ma'am Janet, talagang lahat ng Janet eh, ano? Ma'am Janet Lim na polis. Shut off. may F defect pala si DJ Cuber. Ma'am Janet! Janetin kita dyan eh. Bigyan na Janet yan, yung mga ganun. Diba? Ma'am Janet, nasa na yung burger? Daan nyo naman po, ang lapit-lapit ng school nyo rito. Kaya ito mas may mahabang time, diba? Maggalit-galitan ka lang sa classroom, kunyari, tas punta ka lang dito. Daan mo lang yung pagkain. Grabe naman pala yung mga galawan. Letter fee yun. Ah, letter fee. Okay. Shut up. Okay. Letter fee pala. Sorry. Kaya pala, ano, Soundstream Broadcasting Company. Anyway, let's get back to the music, mga kapatid. Ma'am Janet, abangan ko yung pa-burger mo. Ano plate number ng motor nito or sasakyan nito, DJ Cuber, nang kapag ano eh, alam ko na kung sino yung tatambangan ko. I've got a song from Heart with a song called These Dreams. Back to back with El DeBarge Starlight Express. Right here at 107.1 and 107.9. Parang KB Fee. Ah, KB Fee. Okay. Kapisanan mga broadcasters ng Pilipinas. Okay. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Express by L. DeBarge right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! And siyempre, kabilin nyo pa rin po, DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Parang naulit kayo. 10:26 is our time, mga kapatid. Para sa mga di nakakalam kung anong oras natin sa mga sandaling ito, di ba? Baka umiikot pa rin sa maling tao eh, di ba? Shout out to DJ Cuber na yan, KB Fee, sabi. Kaya pala may bayad ang pagpapalisensya sa KBP kasi KB Fee. Tama ba, DJ Cuber? From Dexter 5781. Hi DJ, kung malapit ka lang sa amin, hatidan kita ng turon, Shanghai, from Malik, Janet. Janet din name ko. May natamaan tuloy, kaka Janet natin ito. Ma'am Janet kasi. Turon at Shanghai. Malik, malapit lang po yan. Diba? Kung gusto, may paraan, pag-ayaw, maraming dahilan. Distance is not a matter. Pwede pwedeng ipadala yan, Ma'am Janet, ikaw naman. Sige na. Sama mo na ng Jollibee. Ang inyong lingkod ay wala na namang lunch. Tubig-tubig na naman. Napagkakamalan tayong ano rito. Pulubi. Describe your August or how's your August, mga kapatid? Kamusta naman po? Sabi dito ni Casey Floresa, morning DJ, my August is raining. Pa-request na rin ng ikaw ang aking pangarap. Thanks DJ. Maulan ba dyan? San kayo? Nasa kabilang dako ba ng Earth? Or baka nasa South Luzon siguro? Ano pa sabi dito? Full of problem, just trust in God. Always believe no matter what happened. From it's me. Kahit anong pagsubok, kailangan natin maging malakas. Hindi lang araw-araw o taon, malas man o swerte, sabi dito ni It's Me. Tama nga naman, ano? Kaya sabi natin, kahit papano, magpasalamat tayo, matuto tayo magpasalamat. Hindi dahil lang sa may nare-receive tayo, dahil rin sa buhay tayo. Ang masasabi ko lang DJ is pwede na, from Sheena Bautista. Pwede na daw yung August. Swak lang, hindi malas, hindi swerte, okay lang, di ba? Yung mga saktuhan lang, wala namang malaking plot twist sa buhay, di ba? Hindi ako naniniwala dyan kay Ma'am Janet. Pag narisip ko na, syak ako siya, ano, pasasalamatan si Ma'am Janet. Sabi dito, may lunch ka na daw, DJ Max. So, DJ Cuber, ha? Nagpa-deliver na si Pud Ganda. Ha? Nagpa-deliver na sa Pud Ganda. Pud Ganda. Pud Panda. Si Ma'am Janet for you. Sabaw at toothpick. Ma'am Janet, paki ano nga po? Ang tawag dito? Paki tadyaan sa tadyang yan si ano? Si DJ Cuber. Food Panda. Food Panda. Okay, sa Food Panda naman daw pala siya nagpa-deliver. Akala ko sa Food Panda, sa Food Panda pala. Okay. Shout out DJ Cuber. Pa-shout out po kay Bernard Pua, George Malyari, JC Mapili at Yang po watching from Taps Alicia. Hi there sa mga Tapsian natin na nanonood sa atin ngayon dyan sa Taps Alicia. Good morning, good morning, good morning, good morning. Tsaka ako magpapasalamat DJ Cuber kapag dumating talaga. Kapag yan hindi totoo, sinasabi ko, blacklist ko na kayo dyan. Ha? Huwag na tayo mag-usap-usap. Ma'am Janet, aasahan ko yan. Kasama ng pamilya kong aasa dyan. Anyway, tuloy-tuloy po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. Pati na rin po sa pangungulit ninyo sa ating FB page. Ma'am Ana ni Centeno, nag-message po sa atin. Umalis nga kayo dyan. May nanggugulo sa atin. Plastic, hindi yan totoo, sinungaling. Mamaya na, mamaya, okay. May nungulit kasi sa atin sa labas. Nagpapaalam kung pwede daw ba siyang umabsent kasi daw nilalagdat siya. Hindi! Ako nga ito, may trangkaso pero on the go. Anyway, ayun nga po. Tuloy-tuloy po ang pangungulit ninyo sa... Wait nga, basahin na natin yung message si Ma'am Annalie. Natabunan na kasi siya, ang dami. Ikulong lahat ng chismosa DJ, sabi niya rito. Grabe naman, Ma'am Annalie!
Pero pwede yan. Kaya nang kapag kukulong natin lahat ng chismosa, malamang sa malamang puno na lahat ng selda. Hey, dyan pa nga lang sa Rizal National High School, yung mga nakikinig sa anin, mga chismosa yan. Lalo na yan si DJ Cuber, ultimo yung nawawalang palanggana ng kapitbahay nila, alam na alam niya. Manatiling nakatutok, ako po yung magbabalik para sa mas maraming kulitan at maraming tugstugan. For the meantime, enjoy our songs that I'll be playing with you guys. Here's Stillheart with the song called She's Gone, back-to-back with Bon Jovi's Bed of Roses. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

good morning, good morning, good morning sa mga nakatutok pa rin po sa ating programa sa mga sandaling ito. Thank you for keeping us in the background. At yan ang ating question of the day. How's your August, mga kapatid? Describe your August. Kamusta naman ang naging buhay-buhay ninyo? Buhay pa ba? Humihinga pa ba? Diba? Baka yung iba kasi dyan eh, ano na, nagtatamad-tamaran or tinatamad na, diba? At least nandito ako para i-remind ka na kailangan ka ng mundo, kapatid. Sabi nga nila, malaki kang kawalan, ganon.

kapatid, eh, pansamantalang mawawalan tayo ng kapangyarihan sapagkat magpuputol ng kuryente ang isel ko. So, ako po ay magbababay agad-agad. Gawa ng meron nga po magkakaroon ng power interruption, mga kapatid. So, manatiling nakatutok para at least magkakasama pa rin naman tayo sa mga tugstugan mamaya. Anyway, I'll be back for more. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. I've got your song from Ariana Grande with a song called Santa Tell Me. Bye-bye!

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leia, your student broadcaster.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody. The good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: If you're in TOPS, you will be confident that you will be much prepared for the next level of education wherever you go.
1: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
2: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
1: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
2: Ah, yun lang!

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!
1: Lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
2: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Ah, eh, yun lang.
3: Latest news, oldies, and the latest hits, all in one FM. Taps Radio, real radio, through the power of our student broadcasters.

Naalala mo pa? Noong unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa puso'y pawala. Pusinta,

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Batch, kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
3: Eto, okay naman, Batch.
2: O eh, kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
3: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
2: Ah eh, yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS 10.

0: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
1: Anong subject ba yun?
0: PE. Playing hula hoop.
1: Yun lang.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Class, give me colors that begin with letter M.
2: Ma'am, maroon.
1: Okay, very good. What else?
3: Ma'am, blue, yam, black, mink, violet.
1: Very good. Malakmakan.
2: Yun lang.

0: Ay, Besh, kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh, eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh. 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Hala!
1: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
2: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
1: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
2: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganun din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
1: Ang galing naman, sana pala dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
3: Cecil, magluto ka na pag alis ko, ha?
4: Ano pong lulutuin ko?
3: It's up to you.
4: Ay, sige po, sir.
3: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
4: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
3: Ah, eh, yun lang.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Mo? Magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
2: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
1: Oo. Bakit?
2: Siya lang naman ang pumatay noon eh.
1: Ah, eh, yun lang.

0: muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education. Hindi lang pang lokal, hindi lang pang nasyonal, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pang inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the school of the future.
1: Oh, Doc, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot

0: Tapos dito, pokpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
1: Eh paano? Naputol lang gunti ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pokpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
2: Ang gawitan bakit?
0: Eh, yun lang.
3: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
4: Philippine Standard Time. It's now 7 o'clock.

0: ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on Taps Radio 24/7.

0: incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. TAPS Radio, 24/7.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po. Hey!

0: mo ba ang sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

0: mo sa cellphone? Pauwiin mo na!
1: Nay, babae po ang sumagot!
0: Sinasabi ko na nga ba eh! May tinatago yung tatay mo eh! Anong sabi?
1: You only have 0 pesos in your account. Hindi ko na tinapos, Nay. Mukhang matagpobre.
0: Yun lang!

0: Hindi naman sira ang relos mo. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
1: Philippine Standard Time, it's now 6 o'clock. Kai, we hope you enjoyed the program. Please stand by for the next radio show.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga, hirap ko nang kitain. 20 pa kaya? Swerte ko nga, may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Hindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah, yun lang.

0: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leia, your student broadcaster.
1: Nay, natinik po ko.
2: O ito, kumain ka na ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin pong matanggal ng tinik.
2: Kumain ka pa ng saging.
1: Nay, ayaw pa rin po talagang matanggal ng tinik.
2: Ay, Diyos mio. Halika nga rito, ngumanga ka, para makita ko kung saan ang tinik.
1: Dito po sa paa.
2: Ah, yun lang.

0: ang iniisip mo?
1: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
0: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Ang ge, ako kasi yung nanalo.
0: Ah, eh, yun lang.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS.

0: Anak, kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
1: Oh, bakit hindi ka makatulog?
0: Kasi po, may pinoproblema po ako.
1: Ano naman yung pinoproblema mo?
0: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
1: Ah, eh, yun lang.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

0: kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

0: Ang mga teachers sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ngayon daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
3: Eh, yun lang.